0: Ano ba na jam? Kava ho, 2 minuto nung suvabid. Pagod na to ko, tapin na ikaw nga, Vic. Tay mo ato kapmahavan. O, sumusut, diti. Sa Bobby FM, kopi po siyan.
1: Kopi po siyan, kung nag-radio, eh, Ben.
0: Kopi po siyan, kumadiawin na, eh.
1: Yan, nakatarbido ka, no, Ben.
0: Ako mo nga, kakal, no, nakanood, malifonid konti, inay.
1: Ayan, ang kapan ko pa nga, Ben, isang top di, eh, at ang pinay ko, dahil sa Luis Samok, nga, Ben, nga gali, di Airin, ang pagkanakan daw, ang nga ganang di Sari Abot, dali ang kampong Kapayan, ang misabo daw, yung Dr. Amerina, ang nga ganang di Jiko ni Binijin, dali ang Papason, ang nga ganang di Jiko rin Binijin, ang sabi-abi, o pagkanakan daw, yung salutay ko, yung samokto ako, di ano namang naikabi, ang nga ganang Evelyn ni Binijin, dali o di Jabindo, ang tanah kami daw, yung salutay ko, yung samok, ang nga ganang ako naghihiba ni Niso, dali Black Priest, dali Buwan, ang pagkanakan daw, ang Iron Dino, dali Black Priest do, simple na, ang sago na lang ang babasi, kung naman nga bi, ang nga ganang gini Michael Vincent, do, tuyahid, kapung ko si Guy, ang pagkanakan daw, ang santog nga bi, pinsan ko na rin ang kapung nga, sa wabi, abi, ziho, ang sago na lang ako, kung baos do, ako niya ay tangan, nga bi, Diyosu, nga ang sago na babasi, kung no, ang nga ganang gina pinsan-pinsan ko nga pinadating ka pong sugod. So, biyabi, ando na, ano. Biyando na niya sunay sa bayang niya sunay sa naumay na sa naumingo. Nga ganang gina pag-anaka tayo din. Hindi mo ganti pag-anakan ko sa hindi. Hindi mo ganti Jonathan ang pag-anakan daw. Ngayon pa yung naging pag-anakan no ay Gigi Ben. Ako ni ano na mga ita kinahumusi nga bili sa top, nga bili tambaho to nga usian ko dyan mo do sa peta daw do kumpo to gumbo ko dito tambaho nga no hihiban ko pa di do ng kap nga bili ti tambaho ko nga bili diti ako pa ko hihiban ni Maria di Maliaka dari ang kampung Maya omi Mami di Pito, nabi Evelyn, dada kampung maya, ansan so dada, ano na ba, Diyos ho, ang mababasi, toko no da, tim, toko na o da, minggu, so, biabi, isan tog di, imang kap, nago nga, Diyos ho, nga binungkapan ko diti, nga swab di bay, no, diti, ako kakao, sige, may isang bahuto, ako di, ay tangan, Diyos ho, nga, iton, kuida sa baita daw, ang iin na dati ay gigibid.
0: Katawadan yung nairin ako na.
1: Dahil na ako naging siya ako tawadan kung naging naidiyaw.
0: Ang sando sa ngingaw nga bi, no? Kapan di nairin di tapin na ikaw nga bi. Ko po nga. Ika na. Pagipason-pason tamay mo, sunung patudo o sadunga sa mo, kitkin na po kamay di. Sa Mabi FM, kapi po siyan.
2: Hello, kopi po siya na ideaw di Jibin.
0: Kopi po siya.
2: Nasi. Naikot o suaw.
0: Naiti na pago.
2: Yeah, naikot hinasu na daw.
0: Topot po ka ni.
2: Yeah.
0: Ba, may
2: na. Kuang bago baig na itin to para.
0: Na, eh, bago kuang in, bago iso, bago ko buhing kangan to ko dito nung mga yeah. Ba, may na pa mo sa pasan, no?
2: Pa, ang pag-upo, kumadiaw, may pa yung pag-anakano.
0: Todan.
2: Gano po, ang mga video-gino, ang Sunday Das, ang mga video-pengkalaja. Kumanag dito tambahot ko, may dosap. Gadi Tim Lintinfo, Kusya Bibi, John Tati, Joanna Miadin, Alicia Maitim, Londi Ingang, Kotoa Dan Noli, Nengo Kume Pasono, Julita Judith, Vincent Anus, Pagalakanzo, Red Salamban, Betty Michael Majuto, Julia Nonong, Michelle Michael, Brenda Nande Wenshin, Vanida Tony, Nancy Tai, Rita Samuel, Estela Amandus, Avi Dakingan, Da Igi Somzit, Pengampay, Kono Avi Dino, Siyaw Amukuli Ayayit nga, yaito na pala igisomzit Paso na ko tabihan ta daw minggu, o man sanay dasto ko tumay mo, o tabi pibasan ko mga video zo. Ino, kutuhadan ni Jiben.
0: Tawadan, ina ka na.
2: Oo.
0: Ba, o tabinay ko nga, Vi. Ano, kinangot ako, hozo, ipong kapon ni Zo, kumari nung kapan, dito yung sarandi nung kapan, nga video zo. Kanaw, kanaw, kanaw, kinangot ako.

0: Alright, jam ka pa ho pero mga minute ang subabit. Pagod na ako, tapinay ko nga vi. Kiva, padapadam hima minute. Da, panakan ho so, taraw minggo to ko ulit eh. Tayo mo ako pa mga vano sumusut. Sababi FM, kopi was yan.
1: Hello, kopi was yan.
0: Kopi was yan da, daw nga subab.
1: Ya ka na kedi ho di de ben.
0: Ya, Helen, tingan eh.
1: No.
0: Isay kita di. Helen, ko.
1: No, Ivan, no, da.
0: You book that today. You book.
1: Na namo.
0: Na, in Helen mo kani.
1: Ah, sapat.
0: Na. Ba, isay ano pason ta dabay na bago.
1: Amason no pota dabay no ta da minggu. Pag hukuma pa di DJ Ben ang paganakan daw.
0: Katawadan.
1: Paganakan no bagyakan eh,
0: oh.
1: Siyo.
0: Oh, bo.
1: Tapi tada minggu kumas di paguyuzan di Dolores Asin, Elis Limus, bago nagikit na nakintutun sa daw, Elis Lim, Florence Boyjol, Rory Takinajir, Dennis Yang, Agitus John Modoit, Maris Marudin, Maniagan Singh, Lucia Tati, Lucy Doyo, at Elizabeth Morris, Adila. Imilagom, nambawa ko nanti. Imilagom, abasi ko, imoto. Ibangay ko, Helen Yong, Pinampang. Julita Judith, Johnny Upin, Abdul Malik, Alicia Moitin, Dita Jihun, Ronnie Ningang, Kampay na song, o bien de tambahot. Di makikinungo na tango sa Bobby FM. No, hansano. Ang hira si nasto ko nga wi kyo kotoy mo to ko na da bala kato si mamantad may namangon amin kato dan DJ Ben
0: amen
1: babasan so bian mantad go Helen Yong inanap
0: kato dan Helen den ako na
1: okay
0: tatan ho suban ko bago i nasaan ko nang ait kan di tino do for the tune at di no ko ri bago ti ako pa nga pasan man tadi John Tati man tad lang kawit iti mamason ko ma di Robert Abad Mudi Gili, Alice Selinim, Bridget Samuel, Lucia Bibi, Frankie Tan, Mike Maturin, ang paganakan Majawa, Bohiaw, Andakan, ang tobi na pwede nga paganakan ko sandim, yan pa'y pason ko tabian, tadaw, minggu, o matatamis, ako na latikid tadaw, yan pa'y balakat do, minamangon ka, di John Tati. Sa Babi FM, copy po siyan. Copy po siyan. Nama kena terpinai. Makin aman bagi tino kia. Kita nanti kau hingkangan. Kita aman bagu. Alright. Dennis yang shalom kopi pesian kiri Dennis jadi. Kau masa wit tambah hot terpinai. Kengan gisom z tapi pesan naik hot binasia. So to my mo kadi Dennis yang. Florence Boyjol shalom kopi pesian dong sebar tera minggu. Kadi Florence jadi. Kung masabi mo kikinang ulit ko sa imbahan bos karasan sa Babi FM yan ay kodbinasya mo sa watamay mo manuza humusi pason ngavi mantad tambahot mga di Foreta Kinajil Helen Yong Dolores Asing Elis Limus Dennis Yang Elis Lim Clarence Wong Savo Lucy Doyo Adila Duvanson Emilia Gom Duvo Aka Aku DJ Dabay na katakwanan da pason na Florence pason ko kopi pasi antara minggu man santo moy mo it kaidasan tabi bibabasan kadi Florence by Joel dito ba tay mo ato ko op mahaban na sumusut sa Babi FM kopi pasi an
2: hello kopi pasi an ano DJ Ben
0: kopi pasi an na katujul
2: katujul
0: maina pamusa
2: iya kopi pagko kumapade dia okay kena kanon di nano da kopi pasi an telang minggu antadari da sa kumada yang ano pa kumana gede aso di mangat ngan may no so via vito pinay ko ome kawan-kawan ko nga vi dayod kampung mang kampung kituaw kampung lamaya kampung lambasan Habi pa ako kasi kumadi losros. Mensahe na do. Ay, da, saka no na do. Nang pada tanaw minggu ang sagigisom ko na po, polo na ako. Ang kumahan, nagini. Ay, marakadolis, sumbo ko no. Naikot, kuna ko sa naman na uta. Gumun natin na ano-ano na titimong no, di ba, no? Nga ka nakakukuha ay mamay na po na sa kanong suvab. Kumana gini hindi tayo na astraria dit. Nga ka nakisan tinanod ay nakahan saan sila no. Tamay mo na dahil Tuhan na mapaho na po diyaw dahil no na mo ito hindas ko na na. At ahibay mo ay napagyum na sambayangan na dahil no. So, biyabi imakin nga natin na pangan kadazan na dahil nambo na pwede maguna na sabah na hansan sa nga kanon na makin nga ko abasi matiyo pangan kadazan ito na dahil magunan nga kadahibay na humapu sa manon sunduk na manon tupi na datupi mo ay da kahit kan mo toko na kahit na sanok tangan talaw to nikot kasi talaw to dahil na oh, no, iya pa musik gloy ay dijeben nga apa yung mananom mga moto mananom.
0: Oh, kani.
2: Oh, mungki oh mot na po magtanom.
0: Dapat.
2: Oh, ba ina katawadan.
0: Katawadan nila kana malaka.
2: Oh.
0: Ba am kano kinongo to ko hozo e poka pa ni zok malina kapan nga video zo hansando his mukinongo do to hozo dini. Ozo na paditinga ozo di Helena Dulan punganan da asaman om osidangan ka pengimatu na kabeza timpu da bayna da titu magadaw ko zo om osidangan di bago

0: kasi aswa ang kamay mo.
1: Kamantulian Science Technology om Innovasi Sabah menuidong dohong pagsat.
2: Antu do konsol kumaygan pogun yung panahon gisom do tanaw bayno.
3: Kinongo, ahal ngawi babayno tanaw diti.
4: Om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun.
3: Tanu dagay, doin abal kinoizunon kotaw huzan kadazan tikid tanaw.
5: I-point tunud in RTM Nopo.
6: Apal Tony Bo Tarao Bino.

Ang President Tatuo Paguhunan Petroleum Malaysia, Petronas, Datu Bacho Pilong, Habitaw Ngaybu, Kasiwatan Pakalajaan, Pinataunda, Maza Carnival, Diho. Kasiwatan Pakalajaan, Pataundaon, Habitaw Nga Potoki Kalaja, Mantad Pamaunan, Tumawam Ges, Omnogi, Bogizan, Gumpit. Montok Manguhan, Ahal, Koy Kawason, Hogo, Tikit, Katuhudan, Kogumpit, Papagumpit sa Bam Sarawak, Pibaasan do Kaupisan, Huguan Muntilim, Yampay Kamuntilian, Pansakazan, Muntok Magyum, Kalalahano, Kapahunguhanan, Tavasi, Kozo. Ay dapapasan po nang hindihap, pinapayho ay dato Mustafa, kung hobi ito, nga padami sa Ongaybu, sa Nganu, Pansakazan, ni Saba, Dilongon. Pasudong manay mo kuota atus liter sibo budi diesel nga apat nga panunsiyam nga ibu no pinapabuzo aplikisin gisom do paino diti umpusiyan na kaupisan engine pagun sabah o katoynahan commuter montok lahan simbulan kumain kinarut maza kapagukaban onom patataadan kababago tumimpuun buhan kopo diti onom patataadan kababago diho to doon id kinizonon pointantu samok do kinizonon pamuhuminan montok manguhan tuhun magigizon magano kauhanan katoynahan engine.

0: 明日は会おうと思います。
1: Pagyoto pisaan, pengkawaso pihumagan, sa kadazo i mamaguno, mantokapagka nga ang Songovian, Malaysia madani, kasadyakaan di nikmati. At abiyan tada kabansaan, lubong ay hurbong padamanong, mantad RTM, teman setia anda.

0: Ay, kapibosyan! Pakinangawno!
1: Pakinangawno!
2: Pasahimban, boss, kadasan, Sabah, VFF!
3: Naikot pinasi, oswaw, samoy!
4: Kanaw, kanaw, kanaw, kinaw!
5: Pero jam ka pa hupat nga pod minito dong suvabid pagun to ko. Tapos nagong abi tara minggu ko do pang from tahu do buhan do ka pa ho. Om na aw opi manan kan ya tahu na tako minggu daid. Buhan da ka pa ho diti om aw na haid buhan ka pa ho buhan ka bansaan om aw na haid tanda kon to ko do tadaw do ka bansaan om nagi tadaw do Sabah. Para kunus kampung kapal papar masuk kapal besi anu ngosuva bom tabi pesan hansar hidas temai mau kumatai seran tabi naiku tadi dah mana po om boysan maga hongkong om tanaku ngavi kadi para kunus niti om i July Steven dayti mantan menang pagunan dari Zikoy Manila miampai tinimungan matan Saint Teresa Bantayan inenam belakat tadaw minggu kuma kalaja ketawa dan pason no itya tapi nai July dayho zatiho babay nanti dayho in Manila menempuan tinimungan matan Saint Teresa Bantayan inenam omsikan kemana tertain sanan. Omi Olex, kami masih anong subab kadi Olex, mamason zo konsikan kumani tempinay Lancaster lajungin tu apatahan iti tahingo ku kongo di hozo nokosi hozo kapapago di Julius Lancaster iti ditino kani ay Olex adidi apatahan tahingo ingku wah di bago da opeto tahingo kongo. naikot binasi hozo kapapago di Julius Lancaster lajungin ditino dit. Nagi kopi besian kadi George Mining mamason zo kuma di Richard Binginos omi Joseph Potilo pason kopi besian da dong sufa kadi datio ngadu bariti antu pinai ko ngawi ingka parati ti au ko ngawi abi pepohbus da pason ngawi dio zuditi ombah kana ona tumi hambus do mamohis ginazo ginavo de kasi ban bos kada zanda do musu da da bainer ti tapi naiko iti na ngabi hozo do pamohis ku dia zu pamusik ku dia zu papasu au dia zu do tada bainang. Hozo di Magdalene Juanis au kono di koguhi

Sa mga VFM Siran, Bajo Hiling sama ni sa gunung 40 makarawa minit na kanta pa away my life TikTok si Muhammad Faizal Marasuan ang moong kamin artist Den Bisa Chiki Chiki Bong.

Ang siluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan sa linut bangsa. Ahuhuyo ang balra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat ra pansiluluman. Ingay am huangon pokot makalawan no pamahunan suku nang ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara, ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot, ondo ang lalat ra pansiluluman rapa.

Taka nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitri taka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, pintoramon ra RTM, teman.

Ino kan yaki pelirik kansen londom di DJ kono kansen roaming londom roaming di jadi kono paling kau nangan am kansen londom kawin orang orang anda sama BFM onsai rakon yai pelirik paling kau nangan yai pelirik am sini apa kono marajun marajun keninggalan no Facebook nato paling kau nangan ayna ya live Facebook my page my rasa BFM. Amra sa pasuko ko bilin ni taranu pa kata kayna era live TikTok mai Maliki Yanam. Ainggalan no TikTok natu kansen ra aparan ra tugas rarangarangan ko ang kraja ra lo nomino ra ko no kosan Rijo Vinson, Ijuin, Ijun, Ikarami, am kawin urangarangan ko ra ko ni Maliki Yanam. Nang itara bilin no inanya ra live TikTok mai ra sama BFM. Paning ko nang Maliki Yanam. Ako no sin mimpong ina era live TikTok mai am nang itara bilin mo ra lo nomito am. Aray sa pagaka pasuko ko ramyun ra kawi ra itu ko no Alolo nugata pinensalo no inan nguasa rendas ligata saba LIGS ra oro nunsua oro kasa na dungo prama patari bulan na bulan kabalu 2000 dungo pramonom pinensalo no LIGS ra oro nunsua ino ra loho nususu nugata balu ngaringgit apat ngo pram rondo sen sa kilogram kata kapingan ni kenu grade kasa limo ngaringgit siam sen sa kilogram kata kapingan ni kenu grade kaduo apat nga ringgit dungo pram balut sen sa kilogram ruli ko pio gata kupingan ni kayo grade ka 2 apat nga ringgit dungo pram balut sen sa kilogram gata kantalan grade ka sa apat nga ringgit balu ngo pram 4 sen sa kilogram gata kantalan grade ka 2 apat nga ringgit 4 sen sa kilogram gata sikarap sa nga ringgit o pram 3 sen sa kilogram yo papagay ni reto kono loholo nugata ra oron so roro kasa ra dungo pram 4 bulan ra bulan kabalu 2000 dungo pram monom pinensalo no inan nguasa ra industri gata saba LIGS. Raison kini ngotok pira rimba rimba interimeston alias alias indut rimba ninggalan anda lusar nang kiatai.

Sabi ko, jam ko hapod, hapod ama, 2 minute ada to tuang. Konsikan ko mada kayo dit mamaso, dito manu dito ka sa limbahan na to ko. Amantok na to tuang, dito manu dito pinay ko nga, aso iti kamanyon dot. Apabayan pinatamad, mantok na tuang taraw dot minggo dito. Nga kada ko susantok na timpo dito. Nga timpo, hampaparangaw dito, sinding-sinding dot kalangadan. Ya, konsikan ko mada kayo iti, nadlabos na pagun. Adit kasasay makinang ulit ka sa limbahan na to kao mulong datilad labos na pagun makasiwat kasay makinang ulit ka sa limbahan montok tulun to kao eto na ikaw ulit ka sa limbahan na to kao milad arangaw aswai maya diti live dot Facebook amasiyaw amo agina antok na tutuang dot mana diti nga amo kano papiramot diti live dot TikTok nga kakal arangaw maya diti Estro Waluturu Aso, kesaliman Estro Waluturu Aso, it lebih ki gunung nga orang nga maya diti RTM klik. Mulang dah hinambo kono po nga maya de popo install diti apps RTM klik. Amil orang nga iti kesalimbahan na to kau mulang dat inambo kono po. Bat beriko sinding dot kalangadan sumusut manta di Patricia Subal kopi boros au kopi kita suhu tanah neti sinding manta di kawasin watiman tupus au no kolombus kenok no hatokau.

Kailo konangku, mamanaw gakod miampay lang to sikap teko ang tutunan. Sebagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad o wansoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Ito pa rin kayo sa ako, jam.com.lu. May aritirati ka sa limbahan. Mano kayo dito po yung karadya. Dati ang takot yung politik. Kapisa na nga na kumaradya. Kung si kao mamili mo kinang auditi ka sa limbahan na to ka. Sabagay dito po ng karuhang na doko. Yung idati po na kayo kumaradya. Ang nalaga, tanda kayo kaya to binay. Kapisa na nga natutuwang kumaradya. Tabi na Joseph Batilu. Karo dito mamason kumatang at tambalot. Megalio Julita Magret. Lucidoyo Maria Juhan. Josie Mindong. Florita Kinajil. Inay Rosu Good. Inay Emilia Sandakan. Charles Loginon. Amtoyan sana na iti Kambalutan. Iti Sabab FM Facebook ang makikinang ako kalansanan at ang alidas na dangay teririmo karariti boros dusun o sunang kopyo iso na hiti po magunan kadi Joseph Batilu po si Kaudia Joseph hanakarasam mati iti kampung dahay di hari tiga kantari sapo-sapo wi karikot dasan jam ka oh tabi na yung gun kyo kansikan na tabi na yung gun kami yung dat ano rin di idu-idu padahit alasulasu di amatam na ikaw kapisa na nga natutuwang naging kumadya tabi na teri tiga bil kapisa na nga natutuwang kumatayin sa nantambalot ko makikinangaw sa Bavi FM o sunong baka po si kawat tabi na teri hi naging kumadya Matilda Manuit kapisa na nga natutuwang ako maditi tambalot sa Bavi FM kariti po si kawat kayo din mamaso makinangaw may aditi live.facebook kung si kahan amo agigina matam na kausin yung manta di Freddy Hampton tupos no mumbalas sumuay kariti kan. Nak nak tak kau.

kapisanangan ito tong kumada Ipol Eric kano dito kapisanangan to tuang taraw Minggu alansan ni ida kalidasan taririmo tabi piyabasan kumatang at nabalot tabi na idit makikinangaw o kasalimban boros dusun asanang kapiyo ka di Ipol pon si kao di Ipol kapisanangan ito tuang na ikumada Rita Manga Julius Wong kapisanangan kumadi Peter Gabriel Selvisa Malokun i Patrick Laban amikaruhang ngawi ka pon si kao di Julius Damin Gunting, Charles Loginon, Corina, Matiasan, Raylan, Reina. Kapisanangan, datutuang kumada kayo. Waalaikum salam kumada muna kupang. Mukyuni zinding dayang sarina kadi muna kupang. Amba. Kada kasusakya muna, man kupon niya antok datino. Nga kapagulo dila tabi na ikaw sining man tadi editiwin iti notolikudan kaditikan. Kinanghot ako.

Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulon Malaysia na kutaguan kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukadwagu kiumur hapunamunam gisam 24 taon labi 25 pihatus kutaguan hagak pamusarahan masira si kamurungan. Labid kararasi talunapadam talupihatus no iyalo minaganod SPM taon 2025 nilan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan po umusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilan na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak po umusarahan, musirasi, teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong luunan, pagyano na pong hupan. Panungkiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan po umusaraw.

Ito ni Karsinling Manta di Kahira May Sara Minagata ka may jam ko permisa pat na pada maduwa minit ada tatuang miti pasan na sumusut Manta di Charles Loginon kapisa na nga tatuang tara minggu kumata ka tapinay tambalot sa Pab FM makikinang ako diti kasalimban Boros Dusun i osunong kopyo tabi pababasan ka di Charles kapisa na nga kumadya Maria Juhan ina pa nag iiti Julius Wong Wong ya kaunsikahan Marius Marudim kapisan na nga na tutuong kumatayin sa nang tamalut WhatsApp, TikTok, Facebook kingaran nga wi mantad egisom na zet kadigi Marius diti tama nga ito ko kalidasan na tikid ta daw ang pibabasan kapisan na nga na tutuong taraw minggo tayin sa nang kadita pinay Marius ya kapisan na nga nagi kumadya jingle botiol apon si ko mamaso da tumano diti kasalimbahan to ko ya tapi na teri mungkin sini manta di Juan Jerome gambar no kaditi amba tapi na teri nong har kasiwatan nga kau ni ko ila sining pokyo no no kyo amba tapi na ko komendot manapa ganap na ditimpo ko mayampay da kayo antok tuang tararot minggu diti asana say pasan diti tapi na ko mga kasasay to ko dot manamang diti kridasan katingaligan it timpo dot amaga daw diti merubat ako kago antok asway timpo kasalimbahan kapisa na nga natutuang kapisa na nga dot madop hinaw ko pa da damot

Moid kakal agarasti kita daw, mga rajak karaja idualay da pahal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamadaw bantad po narangan ko dit ako matupis, mamadaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw-panaw, o mangulod file teko bo. Tumanod langkot kalidasan sa pamagulan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinan dat sa minggu doko nga kapangin kuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw da magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu o nunumanu padagang o nga copyright right. Romuto no tupisor pemadagangan id piromutan aso walwalu turu iso 2 tolu apat apat. Pakyoputan id nomor iso 6 teka iso 8. Osiriba gatang, osinang, kosudongot gatang.

0: Popou do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popou bungkusan okon ko jaminan napunsono it tadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoron ketingaligan tungungan toko tainsanan.
1: Kailo panangko, watas suara na pong watas bobos do sa pong no kabani pagundite. Kagumuan magigian da titina pa nga tinarudusun ang bajaw. Mumugunag kudas subagid icon watas, watas iti pengayon italun hapod mapat kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginayad 1,106 hapod manam kilometer pasagi ang wayaan kalimbaganan, montag watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran geray kelapa bakar ang disan rahat dit kagayat ginawa, it ain tutunan id tangad magigian na kayanan na pagulodite, bay na, nasilid re-rikatan tutumambuloy mantad labus pagun.

Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulon Malaysia, na kataguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukodwago, humor hapadamonam, gisam 24 taon, labit 25 pihatus, kataguang hagak pamusarahan, masirasi ang kamurungan. Labit kararasi, talun hapadamtalu pihatus no iyalo minaganod SPM taon 2025 nilan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan po umisaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilo na po nga hal kalidasan, git kigunat taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak pamisarahan, masirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong lunan, pagyano na pong hupan. Punong kiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling, pakar kalidasan pamumisaraw.

akapanay kaki. Ahinta na ang iwitra puso taka apiha, am ahintin ito ra arul ra uwat mayo, alintanga am aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Insu papakonsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra inan.

0: kagaganapanit ka da ito'y maza online tanto no po, ponsi ko. Nga, biyon no, kagaganapan ko mo'y igunoon ko zo. Soy zukon om piagahon no gatang, om noki binasi o buhoy, muhizon. Sasagay mo mahinong gatang kagaganapan ko mo'y aw ano, umuhino, kagaganapan kinaisonon. Umuhi o kagaganapan ikipasa, om katan sundong lo aw no intutunan o kagaganapan ko mo'y. Om tovi na po nga, kadaohan, na ahong miyampay kapalukuan. So vono, pagkuhin mo mohi. Umuhino, tumanud ko pagkinuan, o konko, tumanud kahandang.
1: Karena naikot binasi.

0: Ay, tumong lobzoming.
1: No ko bagoy no kulot. Pasal no met bago di mimiti ko ni.
0: O kon ming.
1: No bago.
0: Ika man akon ko bo. Iso po boss to ko nga. Awis na ko yun mo boss bo. Tumong lobzoming ti. Mahide opunso na iti boss to ko.
1: Oh, ino. O susana gi ba kulot? Ina, apa na si dot ino, mihongot ni si Savo. Pangizon pa di bago ti kakadazan. Amo manong kisalita bago. Mintong na pa do handphone.
0: Nga, Ming, kitang ko nga nagyot tinatapa. Apatut po ng kibasan, diho tanak diho, boss to ko, mantadi o nini po. Tanak na pa niti nga, sikap kalati. Aba,
1: nga, pahing ko pa nga, amo pa nako tau vive na.
0: Panong kibasan na pa yung siya, boss to ko. Mahayt ko iho, nag-iziho di. Yung kaso nag-ikumadi ka manakon ko di pagu. Ming, kanam ko kalas, boss to ko?
1: Ah,
0: ko.
1: Ziyaw di no kulot, boss do to gumo. Nuno, boss na kalas no, itiano ino hey, no, o gumo, bago boss no.
0: Oto po titiming.
1: Nako, yung vudot na po yun no.
0: Pakiroon to ko yung zimimi daw manantunok. Pengko.
1: Nung imimi, magadi no, kakun sa mamain no nagi.
0: Teh. Nung imimi, kakun ka nga vi.
1: Yung kano ba? Isaw mo na telephone kyo?

Iyan tapi ko nga vino ng audio zoo tahu hazom ininipun diti kasahimban boss kadasan do tadaw bay no hazom mata di Hayden Hansanon swimming sunduvan tanak kadasan di Esther Clementubong kakumpungan ko nagi di Ryan sitim bandaron bunga tahumis nagvita ko timpo diti jam ko onom apadam hima minit ng suvabid pagunto ko insan ba kapivos yan ng suvab kumadio zoo ikatatanod makinungo di kasahimban boss kadasan kutawadan tutumoy mo na po mamihi makinungo dagay Doid Asaba VFM. Tapos ko nga vi agad jam ko onom tong pagminito dong suvab diti ada hivay makinungaw abal mantad Asaba VFM montok tadaw bay no kyo tumonda idogovang radio dia zo teko inko na palahan dia zo dong makinungaw diti ko sa himbahan bawas kadazan ako na pako mazarid katahuzan si Zam nga padam duvo titik 2 FM nga kawasako sumuang dahil hazagan RTM click om nagi hazagan Astro Vahuto Aiso nakabahig sa kayo Novago Dead Astro kaya tabinay dadi muntok dia si anangan makinungaw diti kasimban boss kalasan Mazadad Astro id TV padati katay ko dahil telepon piyawit-awit Mazado Astro bah suwang ko no yung mo na po nung id TV nga Vahu to Aiso kaya makinungaw dagay nakutawanda ko nagi Facebook Saba VFM muntok dia so id upis padati id pakalajan kawasa ko sumuang dahil telepon piyawit-awit om nagi dahil computer dia so yung mo na po Facebook Saba VFM om TikTok nga nakataon da ako na tabinay. Anangan ko dati na mimbalatak may pay dago. Makinangaw dago dahil da kasayman boss kalazan maza da TikTok. Baswang ko no. Yumo TikTok Saba VFM. Dabay na dito sa ginimu. Himong apad hobby. Masa mintang dago dahil live TikTok. Dadi may no swang ko no. May da atatamba. Alala may tako dati. Ako na po ko. Kano ko gamin balaktak nga kano so nagi sumimba dia so ano na pa pag design dia so kyo saan ko na red TikTok sa Babi FM dari kanal tumiang bus mo hi signavo tahu bago hoza o nga dia so miang pa ito ko di Kasianus Randy Lianson Vinod sutanan hoza di Pontius Alessius Ngingis om nagi hoza o ipinita tagadaan di John Gavis om nagi di Marta Ginun usapan ko ganit ginavo no kasi man boss kadazan naikad vinasi oswa utamoy mo.

0: kinungo di kasimban bos kanazan dadong suvability paghuy da may kapapahumusa di azu iti kapoyhan kakamoy di tiko suvatawan motok tadaw may no. Ino tayo mo nagay mata da ko pisan Meteorology Malaysia inambodo dong suvab na po nga umasam idpipyo kinoy zonon habi na kazo kinoy zonon id ponong id kavoy gandat kyo tabi nay minsodop na po nga umasam yan pa itong ustapod idpipyo kinoy zonon habi na kazo kinoy zonon ponong id sokid o minka nagi dong sodop umasam yan pa itong ustapod idpipyo kinoy zonon habi na kazo kinoy zonon ponong id sokid. Dadi gontop hinasu to sibo na po muntok tadaw bay no nga duwa nga padam tahu darja Celsius om gontop hinasu takawas na po nga tahu nga padam himo darja Celsius. Dadi yung tabi nga nga vi ko zuvatavan muntok tadaw bay no ako bagi oizo itiko ni kiva kinezonan suvay di magadaw hasu ko zuvatadaw kiva nagi pipiwa kinezonan suvay i ka masam umasam kamay di dadi aw atanto sumo no nga aw nagikatunod iti kapoyhan nga ino man toko na po do ano ni man toko nga mingat-ingat tomoy mo kuni nabanehan tigogi do aw umasam kam umasam ni vago dadi ano ko zuvotavan mo tokta daw bay no ino tayo mo dagay matad Kopisan Meteorology Malaysia dadi tutumod pa dito ko makinungaw do hozo tapi na ito kiva diti kapoyhan sang hamin kahambus ko mo tok dia zo.
1: Kasahimbaan Boss Karazan, manak diazu kapoyhan.

Tabanay ko nga vi, kivaditi duvo kapayhan suang hamin i notay mo dagay. Om kapayhan suang hamin kapagho na po diti, nga nambit dagay, mantad di Dato Dr. Freddy Sua, mantad kampung Nambazan, Pinampang. Papayho do minidupogun, isuntagi balad, tayko inining balad, di jam ko himo, himo nga padam himo minit minsu suvab, di tadaw koniab, tadaw minggu, ko duvang padam tohu di tivuhan kavahu, taun duvang ngaybu, duvang padam onom, dadayo id kampung Nambazan, Pinampang. Mantad no do kayadan diti, manu di dapapoy ho, do sinakagon suwa ginudang, om sinakagon jaragun, id na muna pangaviziho do sangizon, om tabinay, walis om kinauvangan nagingavi, dad sodu teko id somok. Aw po dinoyhan do songyan hosokon, o tinan dito ngatiagak, suntagi balad, teko inining balad, tu mandat po koy katan, diho sontob Pinoy ho. Moy do otahinasan ko zodyo susuguto ko. Tabinay ko ngawi, kapayhan suang hamin kapaguhu na paliti, nga nambitagay mantad di Dato Dr. Freddy Sua, mantad kampung Nambazan, Pinampang. Papoy ho do minidupogun, isuntagi balad, tayko inining balad, di jam ko himo, himo nga padam himo minit minsusuvab, di tadaw koniab, tadaw minggu, ko duvang padam tahu di tivuhan kavahu, taun duvang ngaybu, duvang padam onom, dadayhoid kampung Nambazan, Pinampang. Mantad no do kaya danditi, manu di da papoy ho, do sinakagon suwa ginudang,

Kupayhan suang hamin sumusut na paditi nga nambit agay mantad di Edward Hurley Lajanti mantad kampung Kibabaig, Pinampang. Papoyho do minudupogun i Claudia Tuta Lajanti di jam koiso duwang apadom hima minit tahib tangadaw di tadaw konyab tadaw minggu ko duwang apadom tahu di tivuhan kavahu tahun duwang ngaybu duwang apadom onom do dahid hamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo kota Kinabalu. Mantadno do kaya danditi manu di do papoyho di Rita Christopher Siddiq om i Mark Christopher Siddiq id Tambunan om i Valarin Edward Lajanti id Labuan om tebinai walis om kinovangan nagingawi did sodu teko id Samok. Hasakon atinan di tangatiagak Claudia Tuta Lajanti do tadaw suvab tadaw kaduvo ko duvang padam himo di tivuhan kavahu tahun duvang ngaybu duvang padam anom da jam ko padam duvo tahun ngapad minit tangadaw da dahil kahabangan Sozian kampung Kibabaig, Pinampang. May do tahinasan ko sa Diyosu suguto ako. Tabinay ko ngawi kapayhan suang hamin tovino na paliti nga nambit nagay mantad di Edward Hurley Lajanti mantad kampung Kibabaig, Pinampang. Papoy ho do minidupagun i Claudia Tuta Lajanti di jam koiso duwang padam hima minit tahib tangadaw di tadaw konyab tadaw minggu ko duwang padam tahu di tivuhan kavahu tahun duwang ngaybu duwang padam onom dadahid hamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo, kota Kinabalu. Mantadno do kaya danditi, manu di dapapoyho, di Rita Christopher Siddiq, om i Mark Christopher Siddiq, duduwa id Tambunan, i Valarin Edward Lajanti, id Labuan, om tebinay, walis om kinovangan nagingawi, did sodu teko id Samok. Hasakon atinan di tangatiagak Claudia Tuta Lajanti do tadaw suvab tadaw koduvo ko duvang padam himo di tivuhan kavahu taun duvang ngaybu duvang padam onom do jam ko padam duvo tahu ngapad minit do ngadaw do dahid kahabangan Sozian kampung Kibabaig, Pinampang. Ingka kaniti duvo kapayhan da suang hamin.

Idpasan ko yanan kuma paganakan inatangkisadan na sanguhon po paganakan ko pusan. Ahansan ko taboy ginavo managuvang timpo ko yanan diti. Siyo no, mantadagay did ko sa himbaan bos kadasan.

0: 明日は会おうと思います。
1: Anjul o ababzan musudan memanau om pitimungan kependakan Maulidur Rasul nestan pokun sapa 1404 kepenem bahu hijrah duvongai bu duvong perem ono masihi do ontok ko perem duvo Rabiul Lawal ko duvong perem himo pohan ka bahu duvongai bu duvong perem ono Katimpun on musudan diti mentan padang merdeka kota Kinabalu om ababzan pitimungan kanjul id Sabah International Convention Center SICC kota Kinabalu. Bukan kapagatan ni kanjul, kepatimpunan kepenanakan Maulidur Rasul, kepamitan gahundu Maulidur Rasul, kepamitan bapa pembida oitan sepanduk, tinumungan tabasi kozo, tinumungan tagumuk kozo. Bapak santiti, pemukunan dimuhingan tagaso pokun Sabah, Tun Datu Seri Panglima, Dr. Musa bin Haji Aman. Ikutno mentok pesindak pepagu kepenanakan Maulidur Rasul, 1404 perembah hijrah, 2006 masihi. Madani dihayati, umah diberkati. Kotobian Maulidur Rasul mentad RTM, teman setia Anda.
2: Iyat begawi megedenehan toko tadau suvab nepo nga tadau do kondangan kini inembodo menandak ngaviti tambahu toko iki goma do Islam Muslim do kepenandakan Maulidur Rasul tadau suvab tadau koduvo. Dadi tebeko ngavi am pagi do mungkin ngoto kapag dohozo pamusak pa diazu iti hogogata mentok tadau baino i notay mo dagay mantadi ti kotinanan pamonan gata Sabah. Dadi tonda kono tebinay habi no kozo tebinay ko ngavi i ano iti tebinay i mamumutong dagata kiangkab dati da potun dagata ti kapadagang dagata di ho do tadau baino ti ko tadau suvab. Aha, iti na po puhut gata na po nga vaholinggit apat nga padam iso sendok sa kilogram. Puhut gata vaholinggit apat nga padam iso sendok sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade ko iso na po nga himolinggit sizam sendok sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade ko iso himolinggit sizam sendok sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade ko duvo apat linggit duvo nga padam vahu sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade ko duvo apat linggit duvo nga padam vahu sendo sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso apat linggit vahu nga padam apat sendo sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso apat linggit vahu nga padam apat sendo sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo apat linggit apat sendo sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo apat linggit apat sendok sa kilogram. Om si kalap na po nga solinggit apodom tu sendok sa kilogram. Si kalap solinggit apodom tu sendok sa kilogram. Dadi ho no tapi ko nga viho gagata muntok tadaw bay no inotay mo agay mantadi ti kotinanan pamunan gata Sabah. Om Hasan untoh natahinasan tapi na nga vi mamutong nga vi dagata kyo. Sunung po ito do nako kiwada nako hintun takudi di hohogagata nga kakali do niti kada tabinay nga vid teka makino nga vid TikTok abuli no gigatang gata do bayno ka dadi yun na tabinay kada kutod may no nung agazo dati o tana teko pamutungan dagata nga ba may no tayo tabinay ko nga vi jam ko tu apat minit nang suwabi pagunta ko kanong timamus mo hisiginavo miyampay tako di Syrazi bazad bazad.

0: hasil tahun tahu badan on sisam tahu badan. Tikit tanam kau isap tu mipun jam kau tu tahu pun minit dong subam. Aisyah dan subai ikut saliban bos kadesan Sabah VFM. Baikot finansi aswau temaimu.
1: Sebenarnya kau ngavi debay nanti ti jam kau tu tahu pun dalam isam minit dong subam it pagunto kau. Iti noh ababasan iap yang ngomong audio zodo tikit tanam kau isap. Mamazan hozo inotip iton vahu nga padanom si zam nga padan. Untuk dia si anangan makinungaw da hozo nga vediti. Taunda ko no, kada insud. Nung kabasa nga monodo pahay devag da taswasu kamay di om. Pahindi ikaw di da minti maso makinungaw di ti hozo nga vikaw ni kukyo. Om nehan to ko bagya tumi nga vi itin pang vi hozo inotip diton vaho nga padanom si zam nga padan nga ni man utipo da dayti id RTM mino maguno do tu ni zon kyo teko life band kamay di tu itin bagya ton di vaho nga padanom si zam nga padan nga iso pang vi hay diti computer i man na po ito sa ko ni zuk mega di aw ay sapay ng tok di mamaguna na po ito tuni zon tomod mega di ti drum guitar bass lead guitar kamay di iho na ikahazuk ko nga video di ti avasin na giti babazan kita binay to kano iti domanak kapamusavan mahik kumada to ko inko kahazuk ko inko tuni zon nga vi hozo nga vi boh inotip di taon vaho nga padanom si zam nga padan itineti katihambos may da out ako o hivan gani nari ka nao makinang out ako da hozo inotip di taon vaho nga padan timpunan timpunan hozo di Lorena Inging hozo ko sindua ginavo sutanan hozo di Gerald Jelansing ginavo nu ginavo ko nagdi Rita Labangka hansan kapiso kita itinapa hozo nga notip di taon vaho nga padan kinungot ako.

Tapi ko nga vid bay na di jam ko tu apat nga padong vaho minute ang suvap id pagunta ko. Kano tumi hambus wag mo kinangot ko da hozo ino tip di town vaho nga padan. Tahu wag hozo iti kangan pa papa pangan ko dia zuba. Kinangot ko hozo mata di Beatrice Ikol iziaw na ginavon ko. Sutunan hozo di Roger Alum dan di aw na tuhok om di LC Motilip. Kosya na idago.